0: Tak meroto jemroton tak pun tak sasat podo tangih legari ngatiku. Wis ujit mualo potong amura pokro. Dasar kowe wong ora owah adate. Ora tangi hati-hati perung kupingmu. Hati-hati, Dok.
1: Nggih. Ning gumunku wong kok ngono kok mawa teja. Nek ndelok tejane iki kaya tejane satriya. Ning kok kalungan tampar plastik. Mongko dinei gento. Bau katok dawa kok loro sing dawa kek kenjeru sing cendak jobo. Kendit sarung